Naran, nakakachinom tayo na sa ilalis chol, hermano Mario Aranguari Krito. Gosh ka tayo labi, hermano Aran. Renahin ka ta sa tsalika chol, li. Pichli siya pa chalish ka ba, han sa kalindiyos. Kahkwilindiyos, truk in Santiago ka al.

Hogan at yuhugin, hermano, suterman, asara, ambasko, his, sakaling ko siya nakaran, nagistaliman, chirabing kililok, lakangel, ara nakakiritual, nakachin, nachili, kahuna, linakanaran, joko, sakal, chiroy, bening kilibo ko, rani ko siya nakirmano, sara nakagwika, sa ilala, chong, chowking, chakma, ganap, chinumik, Nakaran sakali Dios, George Shevalache o Kim Saling Angel, Chishkutz Ba, Likwatin. Ukan akila derman, naranin ko siya nakaran. Joka Chishkutz Langkil. Makar karutin o Kim Kuyabanan, Kwangling Kashlan, Marah Kwanli Ruli Kwawin. Narunin kaji, marah narunin kanab chakaran re na chihokain. Yo kinagwijit akong sali osob tesing ka nakachinak osob tesing shbanak nakadaw chichana rukin la majeh rukin la ofrenda litake chak sa shkangel li Dios yo kachis rosob tesing kilim chis hunilim linikirap i radio felicidad aras kabisa shoban kilikangel hermanos nak Li radio nas kelish kabilan li chol hun li hermana na nom sili railan nas nom sili chakilalo kanas pila u hermanos naruno ko keng chiho kain chis kebali kabil chole ruk eli ratin li dios ruk eli hun hun chipich nagno ko o keng ruk eli ka ofrenda so kanas chiho kain hermanos ni chama chicheruna toshik sa oración katsama kristen kankili radio kakama kunilik sa orasyon nagnukoti ko karanik uslanak aran kikana sa kachon aglistik bali Dios han rahral kutang o kamano katsol sa lirating likakwa naksik pa likakwa shra bali Dios han rahral kutang inkakachina kwanko sa raylal inkakachina sa likachol sino ke chishunil kutang rahral kutang Tento nagtonach oruk in hermano. So kana jiruli hunalain. Ajabali kahunal kajagre li Dios. Osobte sili radio. Osobte sili radio. Osobte siebla kangeleb. Renak taruhen chi el chupen chiskamali ratin li kakwa. Arana kakeretal hermano sali hun hun chikutang la balebli kukali. Eli jokeb chi cholak la balebli eli kokal jokeb chi ik uliko kale ban tentona terapili ratin di kakwa tentona sahun komonil atawa jilis kabila li kachosh banak rahral kutang la pali na chansa li kachu ama bananak li Enak la una kabili ratin li Dios na katawlis kabila li kachol uting anakakikip Echi alek o kada chihokin hermano sus hermanas akali kachol chihokin sa shkangeli Dios li ningus la nakaran nasahul sa lacho laran ak nahula karan li hunghun chipin sa lahun kaplal nahula karan li ratin li kakwa sa lacho am hermano sus hermana o kada chihokin atyakre li Dios Osobte si la lik angel li radio felicidad. Osobte si kakwa. Li kakwa nuko jrapi hermano. So ka na kwichi hokain. Naruna kajere li Dios. Osobte si hin na Dios. Rukin changirutin ruhin chi okeng sa lak angel. Aran li kakwa hona katrosobte si ahon. Rukin kaninaw changiruta trosobte si. Abanan chihokain tatruhin chak chihokain kirmano termana. Ukana chihokain ukoshik chipantyoshin chiruli kakwa.